mu mel ni bi yonenti bi ñibé joggé khandaq duggu matinatul munawwara ci juroom ñaarelu fan ba ci wéru dhil qa'da ci atum juroomel ma mu ñew andak sahabaam yi daldi nak wër ngannaayam ci la julli suba duggu neegu sayyidatuna aisha

ni iblis bi muy jëna amna fu lamam fu duggé mu jaaré ci bi mo mu ñëw wax tos di jamm ak mbindef bo muy wax mu di al iblis dafa nax day so nga ngi soppli ku ngel dugg ci sa gemmi da nga fé da nga dugg aljana bo démé bu ci biir ma yabbé da na mëna jall té duñu gis wante wax nañu ni li tax andon lay walu jiko yan musta am danga bu selal won wara rap bu bax yu mindeef bu ko tane gis dang koy sopu te itam mon ki nga xamni mo doon bëkk ni mam adam ke ci aljana wante kero ba mu dugale iblis ci gemmi ni waxu bu ci la amé na nga mo tax nga yaqku nar jenn ci gëde dara defu ko ci ludul lam ci dugu kon nga xam ndak ko bon ba lolo tax jaan nar im dugge lamu ñëkkat modi dafa joy am hawa la ko loy joy dama leen yërem rek day ndé xalel dara garab gi la téré du dara téré leen ko lu dafa bañ rek ngeen mom nonu la leen nax bañu lek ci wanti no an natasa'al dakhala iblis janna ba'd Allah minha wa yumkinu an yuqha fi zalik innahu dakhala janna ba'd an turida minha kama tukhulu al-lisum ñune danañu la lutax mu am duggu al-janna la dakh ko fa ñune yalla mo setan do comme ni muy tane leg leg saggu ci keur sacc raw comme ni muy setané ay ci ñew tej biti sacc ci la nek ci biti raw non rek la yalla tane iblis mu dugg ci gudi aljana ba yaqal fa suñu ma lepp ci fédé waye dafa ci mandom waaw nga xamni yalla ku mu setané ci mandom rek lepp yaq tax nak nit ñi daan walu ci yërm momi adam alayhi salam nenni di mu deglu chef da rek ni nit leg leg dey di wala mu re bopam ba itam mu deglu ngot te deglu mo nit ki dafa wara sopam du ko ne lako ndax bo yé sa nok le nga def ci lo xamanteni mën na la yaqal sak sa alakhira motax adam bi mu joxe bis ci ko wax menteni te tax mu du ci xew bu nekké won ci ñu ne nak dara lu do rek fat mu def ko yalla ci bëna lolu wax laqad ahidna min qabl fa nasiya jid lahu azma yalla te motax bëllërante ak adam tax mu ni bari li muy fatte lolu arab tudé ko fat kon mo melni kon da nañu wax sax ñti yalla daf la ñongal ndax duñu def bat wanti uté bi nga xamanteni yalla na suñu mam adam fekkul won bo mu jot nu bu waru nek gult ndax ñew gu fi ci ko suuf wante bi nga tini def na bak melni am na lu ko yalla natt mo suñu mam adam am ko yalla natto am mu natto itam su kenn ku ci nek am na lu la yalla natt ni falamma akmina ash-shajar ibtalahu allah rati ashiya ne bi nga mentini adam na garab gi yalla nako fukki yeb mu ci ñeek mo yalla to nako ñu yo da ci bop mo koy yeb gannaaw bu gisé mu lek fegar nenako al anhakuma ankuma ash-shajara lakuma tana lakuma mubin mu daf terewuma la won terewuma len won ngel lek ngel garab gi man itam ne len shaytan non ci yeen non bo ken ken lam lam lam lam lu ndax non la ma wax ba pare nak ngeen sagal ko len garab gi mune nak yedd ko yalla yedd motax mu adama

taxaliko ak soppem da nga gis ñaan ñu and sax ba nga xamanteni wax deug yalla kenn ku ci nekk am nga lo mebet ci sa morom waye ñu jek jek rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko defé tiss wi nak day laal ñaari wal yépp wanti lolu day wone rek ni yalla mo ñu natto taxaliko yalla itam natto nañu li ñuy tuddé al adawa te dara waru lu ko luddul moy geus suñu mam moyon al adawa nak modi nono yalla delu natto ñu nono kenn ku ne leg leg da nga gis ne am nga non bo xamanteni do ko bëgg tek bëtt lolu dana dem ba kenn ku ci nekk so mëne gañ sa morom ci salam mi nga gañ ko fo dem waxal ko lu ñaaw leg leg itam dana ñuy dem ba ku ci mëna gañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw lolou mom moy waral nit ñi di xex ci mbedd mi lolou waral itam nit ñi di xex ci lamiñ lolou waral itam ba nga gis rew ak rew di xex waaw nono bogo nga xamanteni nak dana di am ci nit ñi yalla ñuko natto yalla natto nañu itam wowe ñu ay moy kat ndax yalla wax ni wa asa adam rabba fa gawa adam kat moy na boromam mbewte dugg ko bamu xey and ak sheytane motax yantibi sallallahu alayhi wasallam daan wax ni doomu adam yeepp ay moy kat len wante nak moy kat yi ñi ci gën moy ñey jéggulu tay reccu kon e suñu mam la yalla natto won mu nek yalla natto won ko mu moy moy gogu nak tax na ñun jël nañ ci lu bari waye yalla neena lu moy gi bari bari su jéggulok tuup amé rek neena duma metti fam may metté kay modi moy gi am ba paré té tuup amul jéggulu itam amul ñu ni itam bokk na ci li yalla natto suñu mam adam alayhi salam modi xir na nonam bu bon bobu di sheytani xir na ko ci ay domam xir ko ci ay seutam ak njabotam mo taxone yalla wax iblis bamu ko ñaané mom iblis ne ko mayma nga bañ ma ray legi comme dag ma fasiyene duggal safara rek ti nité tax ma nara dugg safara bëgguma fa dugg ëlëk man dong kon mayma man tam ma sét numa len firé ba bu ëllëgé itam ma mëna and ak mbolo mu bari ci ñoom dugg safa mom leen leen waxon ci waxtan yu wessu ni wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib 'alayhim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal awlad waaw yalla nak ne ko wo leen wol ku lan neex ci ñoom waaw wo leen ci musique yi su ko defé ñu lay déglu rek waaw nga xamné bala ñu am lu leen neex déglu musique bala ñu am lu leen neex itam e nek ci xew yo xamanteni wax deug yalla xew la yo xamanteni musique dana fa am su ko defé fo leen wo ñu ñew fa ndax musique moy se flit yow sheytan ba tax ne itam bari na lu yaq lo xamanteni lolu moko yaq yalla xir na sheytani ci njabotu suñu mam adam muy dugg ci sey di dugg ci alal yi di ci yaq yaq bo xamanteni ñun sax yeguñu ko ndax mom sheytani ci bopam daf ñuy def lolu ñaaw ba pare fexé nak bañu rafet lu ñaaw lolu fekk mom yalla lu ñaaw la ko jappé te du ko rafet lu bamuk ñu ni itam bokku na ci natt yi nga xamanteni yalla tek nako mam adam tek ko njabotam modi gannaaw ba aljana nekke keru taranga ci ñun nek keur gu feex suñu mam adam ñam la fa nek ci banex yalla xeyna ko fu xeyna rek genné ko fu andi ko fi ci aduna aduna nak nek kasso ci mom nek itam kasso ci ay domam ndax ibtallahu bi hawa'id dunya wa maqasat al-bard wal har fiha yalla moko nattu ci klima aduna bi nga xamanteni klima bu nakari la gannaaw ba mu ñame klima bu neex ba ci aljana.

baatu sharia la dafa lambo ay ndigal ak téré néna itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal baat yoyu matal gu rafet néna lolo taxone ma am contante ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi way itam grade bobu mako takal taxone na mu yene ko njabotam wax ma ne yalla wa min duriyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama mbax mu di imam gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox biyefer duma ko jox kuy bokale ku bax rek kuy wala koy jox kon na kuy yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yewati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wanene yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gañu yalla bokuta kenn yalla dal jikula xol motax yalla ni inna akramakum indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekk nak mom yep matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin kon nga gis ni ibrahim ku bax la motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim wax ne ni kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bimu ko joxon amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nanuko ci ñu ni jeleneen ci ma'mar mu jele ci tawuf mu jele ci bayam jele ci abdullah ibn abbas mu ni li yalla wax ni natuna ibrahima ci ay baat neena baat yoyu baatul lab rek la ab tahara la

Imam Ibrahim wax len ne serigne bi ñi wax Ma'mar jeul na ci Tawus jeul na ci Ibn Tawus jeul ci bayam jeul ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko yalla natto won neena baatul lap rek la ñu tuddé at-tahara neena ittalahu bit-tahara neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax neen ni fukk la juroom yi mu ngi fété ci walu bop bi yeneen juroom yi fété ci yaram mi su dañuy fété ci bop bi modi yalla daf ko diggal pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du bayyi mustasham rek mu sekk ba jegi dayo waaw bayyi sa mustas mu sekk du kula gis ngay xawani rom ñuma baxul l'islam daf di diine bu set diine bu civilisé kon bo amé mustas topoto ko bu mu rafet néna ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign ji set say bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign néna lolu itam ci liko yalla digalon la ba ci top itam modi al istinshaq modi sarax ndiku mom itam lu bax la ndax bakkan bi da fay xecc ngelawli te ngelawli da fay and ak poussière bobu boko baye muy dugg ma ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njap dadi lambale yoy yep ba ca top itam di soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw le nga raxas sa gemign ba mu set wayante itam le len nga jël soccu ba sa bañ set ba ci top itam modi diko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu nekum njagn doko kagne doko topoto yonenti bi nene inittaghta sha'ran fakrimhu sulay yalla maye kawar nena taralal sa kawar de ko topoto de ko kagne ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu tuddu mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ci gannaaw waaw ku civilisé la won tabarakallah mu melni lolu modi juroom yi nga xamni mo fété ci bop bi bu dañuy fété ci yaram mi modi lelli say wé waaw lelli say wé lolu seigne mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis ni aljuma ji jot ba gëna mu julit bi dag ay wéem waaw ndax dafa bokku ci sunna yi yonent bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak li ñu tuddé itam halqul ana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayyi mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jëmp ko ba mu yem loolu itam moo gën bi ko ñetteel ci wàllu yaram wi mooy li ñuy tuddee alxitaan mu di xaraf su imam ibrahim moo ko njëkk a def dugg néegu góor waaw dugg néegu góor kooku itam dafa bokk ci ñi ko yàlla nattoo woon ba ca topp itam moo di natful ib moo di wat sa kawar poxtaan waaw waaye bàyyi ko mu sëq kooku itam jaaduwul ba ca topp itam moo di ne soo dee dugg wanag moo xam da ngay tuur ndox wala ngay faj aajo bu mu ci mënti doon dañu bëgg nga yóbbaale ndox waaw dañu bëgg nga yóbbaale ndox l'islam nag may na la bu ndox amul nga jëfandikoo ñetti xeer bu mujj ba bu setee baax na moo xam ci tuur ndox la wala ci leneen waaye nag boo amee ndox ma moo gën ndox moo gën a laab ñu ne fukk yooyu moo di fukk yi nga xamante ni yàlla nattoo woon na ko ko waaye benn bu ci nekk matal na ko def na ko itam ni mu waree waaye am na beneen borom xam-xam bu wax ne jëli na
manam jeli nañ ci Muhammad ibn Abi Muhammad mu jeli ci Sa'id, Sa'id jeli ci Akrama, Akrama jeli ci Abdullah ibn Abbas. Mu ne baat yi nga xamanteni mom la Yalla natto won suñu mam Ibrahim, te mu matal ko neena du dara ludu rek takhaliko bi mu takhaliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass mu nangu takhaliko ak ñom bayileen bokkatul ak ñom ci dara kena bu mu yegge ne ay mbokam amatuñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu ay animiste len mu takhaliko ak ñom ci ndigalu Yalla moy benn bi du ko ñaarel moy itam namrous nek bu am doole am katan ba pare di say say bew Ibrahima am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom di ko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wo wu ku ne amuko te neena ba ko Yalla sante namrous bam ko sante Ibrahima def nako xam nga Yalla sax bu mu yebale yonent Yalla Musa ne ko dama la bëgg yoni ci Firawna daf ne ko reyna fa nit waaw ndax xam na ni Firawna ko bon la ko kacio la ray nit ak nan ndox la yemalé waye Firawna limuy bon bon yépp talubele ci Namrous kon Ibrahima mo gënu na graw ki mu dajal waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba Yalla wax ne fa buhita alladhi kafara dem na ba Namrous wedam amatul lu mu wax te Ibrahima di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër tem yu mënta dindi neneen itam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu tak ko bam ne moddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul benn baat wala mu jinju benn baat buy wone ne salitna xana sax rek ci baatu la ilaha illallah mu melni lolu itam natu la bu ko Yalla tek waye muñ nako te Yalla rek tax diko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu Yalla genn fetal top manding yi di dox subhanakallah banamu ak egypte ak lako fa dal yeb mudi ay natu yu ko Yalla tek mu nanguko ba ca top di liko Yalla digel ci walu ngan Yalla daf ne won suñu mam Ibrahim na nga fonku gan tay teral gan waw alal jo dépenser ci teral gan bu ko saxol yeb ndax ki teral gan man kep kuy teral gan Yalla ngay jëndel Yalla nga lebal te dana la fay motax Yalla nat won nako ci ben majus majus moy jamukatu safar bo xamne dafa dox bu guddii mu jadd ci keur suñu mam Ibrahim gane ci ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow suñu mam Ibrahim ne ko ndax gëm nga Yalla mu ne ko deeret mam safara la gëm man majus la jamukatu safara la Ibrahim ne ko kuman ku gëmul Yalla duma la teral duma la ganale majus bi ne ko kon baxna sa Yalla ji ngay wax de man gawmako so ma de teral dal teral ma bama teralul nga bayima dem ne ko kon demal bala ma la teral dal nga gem Yalla majus bi dal di wagne ko dem ba mu deme ba sori Yalla yoni sayna Jibril ne ko demal nga wax Ibrahima ne ko li mu def ciadul teral gan julit ak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fumu mën ci jogé ak lumu mën ci doon teralal mu ne ko itam way joju ñewoon ci mom dip majus dundu na ñeen fukki at yo xamne ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma keneen té man mako bind ma koy wërsegal taxul ma wañ ci wërsegam lu toll ni fistine wañu wuma ci dara mang koy jox wërsegam ni mu waré waaw ségam man Yalla may téral koko nak té man la togn rawatina mom mi mu togn kon nako téral ci la suñu mam Ibrahima dawé ak tankam daldi dabu majus bobu daldi koy wo
ba jus bi and ak mom ba ci kër gi mu lakal ko yap mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba man mu dugal ko ci nek jox ko mbaj ne ko sangul ba heure bu la nexé nga dem mu jus bi tam jaxlé ci ñaari xal yi xal bu ñëk ba ak xal bi wuté na wayé suñu mam ibrahim daf ko wax ne ko caranga gi mala defal yow taxulo yalla ma yedd neena bimu la bindé légui dund nga lu tollok ñeen fukki at té ñeen fukki at yi nga dund yépp dang ko ci moy di bokalé rek té mom nga toñ té taxul mu wañi sa wërsak taxul mu ray la mu la koy jox na mu waré kon nak séga mom mo muñé nonu di xaar ëlëk rawati na man mi nga xamanteni ab jam kotula dañ ma woté lore moma digal ne na ñew wola taral la ndax taral gan yéfi rek julita ci yam lolu motax ma wola pour taral waji ne ko yalla mo la sant lolu muniko sa yalla ji xamna bay xam ak yi ma am muniko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah ma ngi sédé ne amul benn bur budul yalla te yow kat yonent yalla nga kon bokon na ci ko yalla natto mom suñu mam ibrahim teral gan ak mun ci lam koy defal bokuna itam ci yam ko natto moy lam ko raylo dom ja te dom di dogi to xol yoy yeb suñu mam ibrahima yalla natto nako muñ ko def ko motax yalla ne ko aslim yalla ne ko jebulul ibrahim gannaaw bamu ko natto ba xam pas pasam mu ne ko jebulul qala ibrahim ne ko aslamtu li rabbil alamin man kat duma jeblu pour kenn damay jeblu rek ngir yalla mi nga xamne mo sak mindi fi kon tabarakallah mbok yi goor gu bax ga ngok goor gu tedd ga ngok ibrahim khalilullah yalla ni yalla tass ci barkem tabarakallah mbok yi lolou moy li nga xamanteni mo desone ci histoire kon ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di bal wax ñëpp seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan yi and ak seen xarit ahmed sam seen émission kalimatul haqq ñu gërëm

mukk juri ji mu ngi sant yalla di dimbali ko ci mom di jeggulu suñu bakkar di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp ko xamanteni yalla gindi na ko amul kenn ku ko mëna sank képp ko xamanteni yalla bayyi na ko ci cankuti amul kenn ku ko mëna gindi may seedene amul benn bur bu dul yàlla di seedene muhammad jaamu yàlla la yonentama maa ngi julli

xol tay li tax sar bi ñu tuddé ko ahsan al qisas mo ngi ni yusuf mo ñu nan tak ay mbokam bay leen ñu dem waye suñ koy tontoy ji dañu ñëwé reconnaître seen jumte ci mom daf leen ko baal ba mu jox tak ñu biglo yalla mu melni ko li biglo shaytané mo ngi merlo yalla li biglo yalla mo ngi merlo shaytané kon nak ñu fexé ni bay biglo yalla di merlo shaytané bañitul di merlo yalla di biglo shaytané kon yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam wax na

genn ci tenn mu ne ko waaw mu ne ko na ngay jëg ci tenn ñaan soo ko ñaanee insha allahu da ngay genn ci tenn mu ne ko waxal yaa sami'a kulli masmu'in wa yaa jaabira kulli maksumin.

mu wax ni nit di wax ci li di wax ko neko la wa haqqi shaybati ma akaltu laka waladan wa inna luhumakum wa dima'akum ma'shara al-anbiya la hurmatun alayna wa inni la mazlumun makdubun alayhi wa inni labibun gharibun min bilad misr mu neko ci li neko yow yaqub dinna ko ci sa ak bi jaw dinna ko ci sa ak bi jaw ne la lekuma sa dom te itam bokk ci man lekul sa dom ni itam xana xamulone seen yaq ak seen da yeen yonenti ak lu tok ci yeen dañu ko on man ñun rabbi bu duñ ko laal duñ ko jalkat man lay yegal ne dañ ma dural sosal ma tumal ma waye lekuma sa dom man nit ci dugg tumrank

damay ñibi nak mom dibe ñi ma kéro ñi da ay nit ñu baax mu gëddu adul ñoko doon ko ngi ci yoon waye dox nañ kilometre bari té orman ibrahim ak respecté ko ak ma gal ko tax na solo ñu won sax dal ñoo nga dox ibrahim ak wa ni ay netal noonu ibrahim def xaw na ko nak xari tuuti li tax mu nak ko moy ñu def bëggoon ibrahim and ak ñoom dox li tax ibrahim di wa ñoom ci seen bopp ñuy def kon day mel ni ibrahim mu leen gën donc mu leen gën sax duggul njëriñ gi feeñ foofu moom mu leen dëgg rek mooy ne ibrahim modeste wàcce boppam and ak ñoom dox xam ne itam nag bokkam ñoom yàlla woon ko nag ne ko def na ñu ak waaye dana la nattoo ci say sëb ko sopp ci ko dugg ko sopp la ñëpp dugg ko dana la ko nattoo mu nekk jaam ci dëkk bii nga xamante ni ci nga doxee nii

am lo te ben bab bu addu ci ko asaman wax ni di wax Yusuf nan ko fasbir wa ma sabruka illa billah li ko Yusuf mur mu ñu nax sun di del lu ci yalla ko mo la ko fi nga Yusuf joge te sante malikum mu daana di ñew bi ñu ñewé da def ko mbecc ba mu daan ci suuf mu da dikoy jël yegal ko ci ko gëlem gi dalit jeng tanki jeng loxoy ne ko nak yow li sa mbokk yi wax deug yow jang bo xamanteni da ngay daw mu ne ko dedet man duma jang lay ndax kay ñu suufale sama yaay la musul nek jam lu tak ci mom musul nek jam mu ne ko ñu dañu wax seen wax jikon rek mu ne dikoy jël mom malikum nu taxal bi ñu nga xamanteni dugg ci neen egypte bi ñu dugg ci egypte dugg ci marché bi legui nak tek na mu yusufa war ko jaay e nit ñi ku ñew rek

ñoom ñaar ci benn nekk. Bu wootee nag loolu si daa di mel ni ku taxandikoog sa bopp daa di sàkku Yusuf. Li Yusuf man daal wax dëgg yàlla xam naa ne amatuma sàkku ci yow, man yow rek laa bëgg. Lii nag mënu la ko woon a wax fenn loolu ba ñun ñaar dañuy wett. Léegi nag li ko dalee ci sama kawaru bopp ba ci sama yowu tànk maa yor na ko. Wax dañ ne foofu sheytaane xawoon na faa mun Yusuf ba itam xawoon naa jëm ci ndaw si. Waaye nga gis ne alquran wax na ne walaqad amnat bihi wa amna biha lawla an raa.

yonenti ni dañ ko deg ko wax lepp lo xamenti ni dañ nga ñu xam ko bu ko def mu ne ni kon xeto bi am te yetam ñett rek wala ñent rek yëpp te mu ngi borom kër gi ak tamu ànd noon ak ndaw si ak yusuf xalat bi nag mu gën a siiw ci dëkk bi foo dem rek nit ñaa ngay wax naan ak moom yéen ngeen xalaat bi xew te imaratul aziz de

da na ko daf koy laba ti tam day far bakaram kon beul ko ñu duggal kasso niki duggal kasso bo mu ñu lay duggal kasso beul na sa bakar yu bari yo xamanteni farni ko te dindi na ko ñu melni kon bi bi e azizu misra dañi bu gis ni yo sami kartu set bi ci la na jabaram setal na setal ko itam e chemis ba nga xamanteni xotte ko won na ci gannaaw setal na ko itam gajjat yi nga xamanteni mo ngi won ci kanam te ndaw say ko defon rien que rek pour rek na jotté mom ak itam

0: setal bopam nan ya gën ni dedet ngeeneel ci loxo yalla nek ñi fi gën tay e yalla len baxé ñi fi yees itam yalla len setan ci mando te itam kep ko xamanteni yalla setan na la ci mando fokk rek ngeen yees yalla ci ko def ci mando mom ak yu ñu def fokk nga gën mo ni kan rek ko wone na ni yalla ko ci dara ci mando ak yu ñu def am ñu ci la ci bokk
1: I think I'm not going to be able to do it.

0: him. And poor child, my God, my poor to do good that. My father, a book of Tengaleke, no bomb of attack on that, no ignorance will buy Jacob. Like in a bad phone could you say that? I am a friend of the family. Why not? I am a man. I am a man who is a man.
1: I am going to go to the hospital.
0: voyage yi tam ñu fi dugg ci ci virus parce que wala kon kon dégg nga noonu kon set nañ ko ñoom itam ñu ubbi bagage bi di gese son génnee pour tout daal bi boobu tam laa ne ci biir bagage dañu amit loolu nag def def ci ci ñoom ñoom ñëpp ñu njëkk seen noos njëkk seen noos la yàgg daa def sa bi bi nga fekkee nag daa di wax ne yéen doomu raaxina yi de dama jël ñëpp dem gàcc ci yéen foofu dem rek ngeen gàcceel na boobu ñu ngi xaas yu su fekkee yóbbuñu ko ñu ne ko su fekkente ne itam moom sàcc na moom lay bu fekkee sàcc na dafa may na dam jaaj ndax ma dam jaaj naa sàcc te kat lan bi mooy boor ba taxaw di yosu waaye càcc ba bi nga xamante ni jëm nañ ko yosu fa càcc ba càcc na bu moo taxaw am na ci nag ay wax yu bëri waaye bi ci gën a fees daal moo di ne yusuf càcc bi nga ko jëm moo di ne ci jumndaayam maanaam ki nga xamante ni moom la ci moom te jëm yaayam gën loolu yàlla xaram na daan jaam moo woon nag benn xaram bu baax bu rafet yusuf a sàcc ci xaram ba nag sànni ko waaw bu ñu demee nag ba tuma bi ne yusuf moom moo sàcc xaram bi nag loolu nag nekk na ci ñoom et fu mu waxee rek moo xase ko moo sàcc la woon waaye nag kii sàcc xaram sànni ko kay dafa bëgg a seen rek tane ndax nee na gën a bañ mooy bokkaale kon yusuf

Aquí. La E, dumne mè nyom ki la le baifo ya goza. Le di gen si ki de. Dumne mè di fwa yon men lor ki mwenye wafè yon kou baka bambi yon konen kou sa dom de kat da fwa zwech. Wa yon yon gud direk dan ekon wak nan kwa sa dom de wak da kwa zwech na. Mwenye wak bote yon konak poti nga ambe yon sa chon te poti nga ambe yon konen wak yon konen wak yon ten nan kou fwa. Fwa fwa nak yon kou ban jav nan fwa yon jav fwa fwa jav nan fwa jav nan kou fwa menti yon nati yon wak yon tak yon I am a person who is a human being. I am a man. Yusuf, the way you think about

na ngeen nek ñu digg doomu ci ni ngeen di dépenser seen alal bu leen ko def mukk ci lu jaaduwul di leen ci dimbale di ci saraxe di ci def lu baax maandu leen su ngeen mere maanu leen ci bu ngeen kontaane mu ne xorondom bi moo wax loolu yenent yàlla Suleyman alayhi salaam toog na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am benn picc boo xamante ni rek mu ngi wër ci barab bi ñu toog Suleyman ne leen waaw xam ngeen picc ni di wër lan lay wax ñu ne ko déedéet mu ne daf may nuyu mu ngi may wax naan ma assalaamu alayka ayuha almalik walnabi ataaka allahu alkaramat wa adharaka ala aduwik inni muntaliqun ila afraqi summa arjiu ilayk mu ne ko picc mi mu ngi may nuyu di ma ndokkeel itam ci taraange gi ma yàlla jox di ma ndokkeel itam ci jàppale gi ma yàlla jàppale ci ba noonu bu ma dajeel gañe la duma la dugal la ci l'islaam tàggu na ma nee na dafay dem nag seeti ay doomam waaye dana dellu siwaat léegi ni ñëpp di toog di seet ndax li Suleyman wax dëgg la wala déet jékki-jékki rek picc mi dem ba mu demee ba mu yàgg nag ca la dellu siwaat ba mu dellu see nag toog na ci barabu Suleyman ba jikki mu tàggu ko ne ko maa ngi ñibbi Suleyman daal di koy yeew wi mu dem moo tax am na benn picc mu ñuy wax Jàmm Diop mu nekk picc mu rafet Suleyman romb na ko mu sab mu laaj ñi mu àndaloon ne leen ndax xam ngeen li picc mi di sab ñu ne ko déedéet mu ne dafa wax ne kama tuddiinu tuddaanu mu ne yéen doomu aadama yi maa ngi leen di yëgal ne ni ngeen lebalee yàlla rek noonu la leen di yàlla di fay nit ku nekk na nga lebalee yàlla noonu la yàlla di fay kon waay ëllëg na ngeen fagaru ba lebal yàlla lu baax ndax wa man yaamal mitqaala daratin xayran yara wa man yaamal mitqaala daratin charran yara kon ci li ñu gis ci jagleeg yonent yàlla Suleyman moo di ne daal yàlla mayoon na ko ci wàllu mantiqu tayr lupp ci wax wala mu sab ko xam na ko yonent yàlla Suleyman dëkkam mas na bekkoor bekkoor bu metti ba nit ñi ñëw ci moom ne ko dañu bëgg nga baaw naanal ñu dem ñaanal ñu sa boroom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu mu ne nii daal wax dëgg yàlla bekkoor bi metti na moo tax yonent yàlla Suleyman keroog génn na ànd ak nit ñi ànd ak jinn yi bi mu ñëwee ba romb benn xorondom ci peggu dëkk bi dafa taxaw di xool xorondom bi xorondom bi mel ni ku sukku ay óomam tàllal ñaari loxoom jëme ko ci kaw asamaan comme ni nit di ñaanee boromam xorondom bi di wax naan allahumma ana xalqun min xalqika la ghinan lana an riziqika fala tuaxizna bi zunubi bani adam wasqina Suleyman déglu ko mu wax ba kàddoom daanu mu ne nit ñi nañ leen wëlbatiku ñibbi yàlla dana taw ñu ne ko lu tax yow ñaanuloo defuloo dara ñëw ba ci peggu dëkk bi rek ne nanu ñibbi yàlla ji dana taw lan moo ko waral mu ne xorondoom bii ma jàkkaarloo noonu doon ko xool moom moo ñaan boromam ba boromam nangu na lim ko ñaan ndax dafa wax yàlla ne ko yow sama borom ñun de say mindeef lanu inna xalqun min xalqika ñun say mindeef lanu la ghinan lana an rizqika dañu doyal mukk ci sa wërsëg bu ñu jàppee nag bakkaar bi nga xamante ni doomu aadama yi dëkkoo nañ ko di ko def ñu ngi lay ñaan ci sa yërmande ci sa mbaax yàlla nga ñu may taw mu ne
bima déggé xorondom bi wax li yek naane yalla nanguna ñaan gi lolo tax inutile may ñaani xorondom bi baw naanal na len ba fu meeni insha Allah yalla ji dana taw waaw ne len kon nanu dem faqad suqitum bi da'wati ghayrikum lolo kon di deugal li yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bis bu nek yalla dana yorndu asaman sepp suuf pour bëgg alak nit ñi ci bakkar yi ñu dëkke nekk wante bu yalla gisé xalé bu ndaw di namp ci wénu wayjuram wu jigen wala mu gis nitu yalla bu bayyi ba guddu jot mu jox fasiyene dundal guddi gi jaamu boromam di ruko di tek wala mu gis bayima yo xamanteni ñu ci all bi di for lolu moy tax yalla rus ñett ñooñu la yalla di rus nekkon su fi ñett ñooñu nekkul won yalla tukal na aduna bi bu yagg kon yalla wacce na taw ci ñaan gu nga xamanteni xorondom bi ñaan nako te nit ñi yeguñu ko motax nit ñi nañu japp ne suñu jaamuul yalla itam yalla amna yeneeni mindeef yo xamanteni ñu ngi deppati ko jaamuko yonati yalla sulayman alayhi salam bi xam nga mom ku yalla mayon la ndax yalla daf ko tagatalon ngelaw li ba budan tukki da dan jël wax ne ni lu melni espèce tapi mom lay lar rek def ci bagage mak lepp ngelaw lay ñew ronu tapi bi rek yëkëti ko sulayman lu mu am rek man nako tek ci kaw tapi bobu wax ne ne tukki bu nit wara def wer mom daf koy xey wala mu gontu ko ndax ngelaw dafa gaaw te mom ngelaw mo nekkon avion mo nekkon auto mo nekkon lepp wax na ni itam lu nit sori wala lu rap sori so waxe ngelaw li dana jël wax bi comme nit téléphone di jëlé wax dila ko yob diko jele senegal yob ko amerique wala mu jele ko senegal yob ko makka non la ngelaw yi dan jele wax yi ci baraf yu sori diko andil yonent yalla sulayman alayhi salam ni sulayman xeyna bis di tukki bi muy tukki yalla dogal mu dem ba ci all bi am ben xorondom bu ko seen wax ne ne sax dand na xorondom bi lu tolok 3 km wante xorondom bi mu ngi nekkon ci ben xour wo nak ay xorondom yi kesse ñofa fet xorondom bi daldi wax moromi xorondom yi ne len yeen sama mbokki xorondom yi gaaw len ngeen dugg ci seen biir kër yi bala sulaymana ñew jogat len ray len ci du ko yek ndax yalla daf ko may katan ndeke sulayman famu tollu deg nako ngelaw yi xeccel nango wax bi ba ci mom bi sulayman degge wax bi dafa moñ daldi re daldi santat boromam wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya mune ko yalla ma ngi lay sant ci sa xewal bi nga xamanteni xewale nga mako xewale ko itam sama ñaari wayjur kon nit ki fi sulayman nga fi wanene nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barke wayjuram la ko amé motax mu sant yalla itam ci xewal gi mu ko defal ko itam ay wayjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay wayjuram amna ñu ne dedet yonenti yalla sulayman dafa ñew ba ci xur wi xorondom yi dekké xorondom bi di wax nak dekkandom yi nan len daw len gaaw ngeen dugg ci seen biir kër yi bala sulayman ak sek dolem dana len jogat te duko yek sulayman degg wax bi dadi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom bele ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi
Sulayman daldi koy laaj niko yow xoron dom bi hal sami'tum anni zalim muniko ndax da nga deg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa morom yi xoron dom yi nan len duggu len ci seen biir keer yi ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat ama alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama len di laaj ndax man togn kat la wala ko mandula ne ko falima qulta lutax nga wax ne duggulen ci bir bala le ne Sulayman di jogat du ko yek xorondam bi ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggulen udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wahum la yash'urun muniko xana deglo la yash'urun yow jappewuma la togn kat da nga am doole jo xamanteni man nga ñu deggat te do ko yek nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow bur bu manu nga do togn muniko jubluuma itam ci wax ji ne sa soldar yi dañuy joggaté yarami sama mbokk yi dedet mais man nañu joggate seeni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamé ci ni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgg